Hebrew for Matina and Chemuduna, ain't he? Say war or so for penny, Kessia, which I was through more. Yes, you young coupon banui. Mumayen so ya se moa. E jina so canumu tintin, praise the Lord. It was of upeni bia oye kesie, wetwe mosro. Yesu nyankopon ba no. Tumie nso asema ye jina mu kanu mu denden den. Nisi ejai asem no tuo kokka asem fufuro bia. Yini asem fufuro bia kan Yesu ho asem. Hallelujah. Ni we owu mre mu dua no so. Osie nansa wo sore. Obia obegi ne die no mawo adom omawo tumi. Awo betu dia bobra papa. Se wuwe wa brabo we asase so ha akoka osro fo akronkron fo no ho osro. Praise the Lord. The kronkron ye no sha se wa asase so ansa ne dia ko osro. Matthew sempete di ununsia nchemu eduanan ba kon enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomom pae amwa nko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu so he wo abonten so idwa so be bia bofo bia so he wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no so he dey e wo ho otwa obi bodi e obi a one ne to hie to ehie dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho so he wo be bia wo bia so he wo ho nti yesu se monwen amomom pae na mo anko so he honhun pede na honam ne dey emre honhun pese o ko heavy Hum peso din kunim. Honam de osu bebiane ha yini heavy biako. If you dotemu ne bese ako. Ji wujuni heavy hono osu gine si ye. Amram branti enoko bonye dine tie guso. Usu su wujuni se o peso ko heavy. Ti yesu se. So betu miye di honam nusu mkunimwa. Na hum ne nyakwa ko heavy ha. Mi ni umpai bo hum agro. Praise the Lord. Menfe nyamea se mu ni agro. Pese, udo humbe menya kupone na sempa. Ebe bia bonsambe fa bebiano. Waka chese, chine birinu upro, uwe meko, untume nchime. Bonsambe untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew sempa iti nai. Ekaifri nchichimu bakono. Matthew sempa no iti nai. Nchichimu bakono. Ekaifri ho. Yashwe sohe ya eba. Ya jim kwani yeruadi Yesu Kristo so. Efi nchemu baako no se enna honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ no di muada ede duanan a ewiane anadwo no ekyire no ekɔmɔte no eye normal e natural sɛ wo kyine kɔm a ekɔm bɛde wo Yesu kyine kɔm ye nansa na nyɛ nenan ede duanan onidi onom ti na kɔmɔte no paa de kɔmɔte no na obon sam susu titae no abra komodi no no wo husu ohia duane to bodwi no ko no so okay minim ni ambabe akoy komodi no pa o power susu a otumudi yensan chire ne de me ka chire ne se e bone de da ho no onane no ye pa no no ni binu mo su ngusu na komu nyina ye dai enko se yesu tie bonsamo a ne che se Bosa majuma na obabe ye, nye neje juma en obaye. Nye nsema he bawa kumo munyina na ose uyo. Nye nsusuye biye bawa kumo munye ose uyo. Wajini munye ose uyo. Nsusuye biye beba edi uko boni mono. Ifi obonsam, inise uye. Nise uye. Se uye ubiye u niyabre. Na osu usumu nyamia pehevi ya kopa adia. Nye nsusuye biye bawa wajini muna uye. Nti nchimu. Yensa no osohwefo no ba ni nche bese ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue enane pa no monsam no onim se Yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa no ye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so e na obonsam de no kokro kronkron no mo en odno ko jina sori fie na tifi na ose ni se se woni yankopon ba no a to ho twene fom na wa twero se wonti obehye na bofo abesua wo onsem wa mfa wo nan ampembo nso obonsam wonim test pa ko tubi no yibi afrim no di bia ka ho nche se woni mu a because a de no kura ye bible yesu ese ni se wa twero

Sini esi do urade na Barnabas nso a sheki ye no yeso su ye ye pese ye sheki ye ho kakra sa pepe pede de ji no se be grofom ko si ukunu omo na na ebobo ho minim danu se na nsu ato na ya tiche mo omo na na ebobo ho no omba before ako wiya na nso da fom kutuku mu sori na de tro di agro so ko heavy u be drew am ya hwe wo sakra wo ni tro ni hwiye. Se ye ketua se ye kesiye Yesu kan kire Jew for na wo ma ginyam suma so asese na wa gye aso ano na o ka kire o mo se mo gye mo firi ni mo ne obonsam akono die na mo ye odi tru aye adwene a ode nsuom na ne ho ato no dware kama kama kama usere ana di tru di agro e tru di nipa e ko amane hunu krom ti se woni mo a asomafo onwuma no eti dumie no chemadio no kosi adio no na Herod nso sori jinai na nkrofo a omo kenya nkopon asem wachi James okuno akwachi Peter maino nyina ni age se nkrofo nsorom di nyamsem hayensa omo ti omo nyamsem ma ukoboni ho kura na osuro na boni susuma ni amaye de de bi ye buawo ye pese oti ase se ejida na yenye diprekọ ewi ase ha wunye mfie sen ene waka wani egusi owuo mu kakra bi na ukọ ukọ heavy and ye better since ukọ deje ma football nyame nsesana sem ne waka na no ane bebo mu ti ye kachiro se sakra dum bi oho tumi ni aho din bi oho e bebo wu mu nyawa ho din ne de sakra onenye utumi e ye nyame honhom na ebo mu nyame adum bo wu nyame ho din bo mu na ne utumi fo honam no opentumi nye no aho din nyanya mia ya fomo esi nipa no wasakra enti ase na wunya enti na ye wadwen se nyamseme din dodo hwana ebetumi akọ heaven boni die hwana ebetumi ejai ni ade so si ono na no di ni bonyefo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints obeya hotofo hene enti se nyamia ya masola wuji so ye nyimu ana obetumi aya ma akoma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya po no te so pa wo ye dwe ni nyam sum wa chiri komo yese o yese no na no de hihi ne ho ne mon brother Damascus kwa mu yesu bie ne ni mani hu se nyesa na de ko heaven no o se urade se meti a kire me ni amenye Lord what will you have me to do no se kwanania se ho na se nyame ni nkan bubu sola na solo dread ania se wa ka wa be hu die besie o chiri me ekoku no iti ibra yesu kachira na niasi se onko papa biye frani so osi batini honse mpi wanyo yesu si yedi mayeni huwe juma praise the lord mayeni huwe juma ko no ko ko bom paye manu na niso ntiti na fe wansha asien kamase mpani pa o bom paye manu uye wanyaho honkron kron wansha asien wakenya miasem na nkrofu uche musi ey nyami huo huo enyako uwe na chichi nipombo yesu dina sese wakabima jesus wa utie mia ukutia yesu ukutie nyankupo na mpeso oti nyamidino mi pepe wa makuma mune mempaye ni minkutu sire ni se enkabe kabia me jesus and send a woo. Eye ebra ya kinka we nyina e mepese ye hwe Luke chapter 12 Luke and sempa owure bia obewuo na semo kan ni se I have given my immortality for gold min fi santi e wo se nkam de kotena hell no me de asisa gold eni pepie wa adwen se unye sika pia na chese wo nyanyame ebi ntumuka se nyame no me aka ni suma nye sika pii sika wonam troso ni kro no ni kwambo ni su anya no eno ye sika papa sika ye good pa na si wanfa kwampapa so a ema sika no gufi eti sa papa yi odi mfie duonum wanfa kwambo ni su ne peske o odi mfie duonum no wuye ne bra osi su ono ne mranti brem no oye na dwen se obepe sika papa papa papa papa pa. Wacho, 50 years ago, asem na mekan, yesu odi mfie duonum. Asema mekan, bra, ochro fo no chro ni buku, no si 50 years ago, ochro buku na ache, ode kan hon ache se bro sa. Iti woye na jwen se, obe pesika papa papa. Iti wodi mfie duanan shushwe sika no nyebi papa papa. Then came the dying hour. Ubiya wo yasibia, da udibe wo nebe druho. Ibi nyune hon. E fa won sa na de won ko nti ansa na obe wo no no frɛ ne yire ekɔ owupa ba bi a wo da no wo

0: na wame weni ya brise ya sika na upeje ome yo majwense mkwani sika omu mwe sika fu omu huo omu ja omu sike nyina hono omu kone sa aye huu mwa se miyami ya mao ntiasi ya o ntiasi ya da eti wose papai die no yesu ronko kura praise the lord oye sika ni sune yesu huu komu dino huu mu komu nisu komu dino oye yesu wa huno nini ni pabain ni pabena ese ohuni frenia utumuti neni ohudi bonyeni tise mizakio so utumuse sano miwo sikazo so meni nye ekwaya mefaso na mkwye timbida ya nadanu chani ushiasa tise yesu betu ya buhami ya bebyo shebia mekwa kwa yushu edo ni mwono sene ebeo beye madom krofu omu kunipa nye sika boni papu nye sika nye omu ni ahoto onama debia ni yemu deni shio, ni yemu deni prab. Ohweze de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doso, zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia yesu onu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no ko habwa kwa hini niema. Ne so ko hwe yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi my late open them what o yina chiani sandas o chia sesa sere be ya so fu kura hu so ay late o back ke kura ro ay late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu zakio su tumrika eno okohwehwe yesu no ohwe bebia yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom a se ne beya mehu yesu no tumrika edi kan kofra kye bi se okohwe okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omene nisu huno no praise the Lord. Mi mami, mi papa, mi nuye utie mi, se ye pa ni pa, se wakumo mu ukondo nyamia, nyamie hun, obedani hun di achro. Se ye pa ni pa, se ubompa, se radima kwa, sorry ache, so mi isa cry. Ni asofu uken, ase mpa no waka, nukre no waka, nukre ye bakupe, mi kwa so onsu, mi ye boni, ene kwa, nwa kwa, mi hui, mi yira nsana meda, mi ditro, mi ye nye menfra, oba oda mi nche, kuro, nye mi yire, emprana mi che, radi humi mobo, mi si, ubompa ye se, nyami bedani hun di achro. Nti bra na Yesu nyenru hompo no ahuni ekosu wo Zakeus akoma mu. Nti Yesu dru hope ene o man ani su huno no. Ene o ka kire ni se Zakeo ye ntemsi fo aho bra se na make ha na shaase. Ni papi pese o mo ko heaven, o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform ansan wa ko. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankupon se nyame mense menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mi tu mi mpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahombrase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyangu kwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakeo ye ntemsi form. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntemsi form papana ye kradu. O sisi ni wanka se he. Na pape oma kromu unse miniska niyami ukromu wakasa chrebi saru. Sa mi si form. What? Mi wosiri na si mi si form. Nwa de fe ebe jeno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe jeno. No wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fie a obakuru mu a de bonye ni we Zekio su po boni weye wo boye po wo kromu hei. Ono na woko akosye no. Na umu ni mo se Yesu babe yishwe ni bonye fo. E ji womo. Nya trene fo nti no ye den obaye. Ti di bonye ni ya. So ye sike ni yo so ye di obe bre ni huansi no odini sika betu nchen. Odini dibi ya betu nchen. No akanchire nyami se nyami humi di bonye ni mobo. Nyami be jino. Eti. Onu no kwa kose oberi mawe di bonyeni. Chimu watu na Zekio jina kachre eradi se eradi. Wini minti omu tine tine omu say, hey, miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti, enomu yesa. Eti, mi reporto mehuwa mao Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehemi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamu nkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na idituyaka. Na Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Nese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre ho ase, won sakrai. It is amren ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no. Heaven kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, minu ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ne udibia na unuma uinimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mobo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni isu ana. We are wondering, say, we seek a bit me a catao bonny suana. Nothing but the blood of Jesus. Be being we bet me a catao bonny suka yesu Christo mojaho. Brebi o hoboja mo chini Emmanuel infimo. The boy in it tomwani hom bonny in a ehuro. Se wa mafom. Na wa mre uhuansi. Na uhi mfie dudua wedina sorry dem. Nyamsem dudua waka. Bimpua waka nyamsuwa mbubia sakra. So wa won sakrai. Na se bibia uye nwa fan tuhonwa mbe nyamie ni mseni nyami huwa. Ipacho. Dan kwa itu minye udia da. Na eternity no ube pie bebia. Umpe. Ni mumse ubre uhuansi tiseni Zakio su yeye. Na se uka uboni chire nyankupua. Yesu bekashro se ene ene mkwajie aba ifie yumu. Ukwa sori ya che. Osu unya mkwa. Na mkwajie no de dime nipa. Wo uhunyine husampa. Bibie si wabrabum. Yohani. Esha siye se okansempa. Na nisempa kamu no. Faresifo ni etrofo na omu ni nyaminte mu wano. Oma kikari omu ni msu omu sumu nyameno. Omu bani nchain. Omba yano kacha se mwedru ha. Osu omu faresifo no. Matiyo sempe timi ense che monson. Osi. Omu faresifo ni sadiki fo no mu. Bebrese oba. Subo no hono osi wose. E hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawo tiete bi wunyawa o shishe grasi. Asi wunyawa o kao nesu wunru hospital temwa. Enwano no. Ube u. E hurutia ma. Waino o chile mo se. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu asune si umwa. Ijem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mwese mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mwese ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kru imo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi nyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. sa wo sakra wo hyase so adwen sakra aba wo so aba e fata adwen sakra sa wo tia sori dem na se won sakra ya ubekwa asori afa asori aso akwa nopa kosi anwumre mase ni ade nyina ubekwa so drufia ne ntoko jinem bonin kwa duduo na yi weni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam ti omo ebede na watumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo omo ebede na watumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wose misi munanti honhumu na muni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enshia na muanye noma amope Na se honhom no demo na moa munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba also na mbebobo soe obi a ohwe collection a woto nenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba also ni obi a wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba also ni obi a okwa sori no se me ba ha che mba na still a won nsakraye no aba also ni Se wan sakra no wenyu weni emfi u position no power ne u prosperity so a ade febe yo tantante da obeka weni egusu ono osi na honam nyuma no ede di pefe eni adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro Ago boni ni de tete sa. Yenu mu na me bomu koko se. Se di me bomu koko kaneno. Se wan wo ye sa no menu nyina. A omu peso omu kontra heavy anfibono. E mbamuda. Omu nyanya kupan hini yeno. Krofon peso omu ko. Eternal happiness. Kronumono. E mbamuda. If he says, say, Yesu, I'm funny, Mujan, who grow home, no one too, who in free way, who I will call heavy in your day, in ye. You mean I'm a dish or Bible neck? Was this uncle for no back who crane who bring a heavy in your day? Ako. Now, so for be so bonny, don't to me, I don't care. I don't be bom way, jay bonny. I don't me show ma, I will bonny mo. I don't ever boom and you want to me for a whole day and what to me I yet in a proper jew any hessro. Now catching your coupon say, who me the boy any more boy. Send his accuse here, and I be catcher say, I don't be bow so and quite jay bay a wood ya. And crofom quaso monsacres or babe now or massacre babe no almost soon. She made you no me no. Now whom na ba any odo, praise the Lord. Any jay asumjie. Abuju chere, ayemuye, papayo, jidie, ojo, enidaho. Osimre bie niwe etia yenom. Na wawo ye Kristo ye sudiano, abo hunam nini nshe sudiane na kono ase nwemo. Na si etia si huhumua, mumaye nanti huhumonso. Mumaye mpe enimonyo muhunu, enyiye huo bufuo. Ententan ye ho ukwa asori otan hye wakoma mu uhwe se nyame no adom bekɔ heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye ehwe papa ba kun so look and sympathy dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 aho brase ye de kɔ heaven na ye de kɔ dan kom de beboa mu enye nige eto ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebei ese enipa banu ko asori fie mpaibo empire you good enye ma mekika nyina ye o Nemo majwe sakra mransa. Sa won sakra bompae se nyame hu mobono mfa bone nche o ansan wa bompae de tongue su ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa ne ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo hwa. This is called a spade a spade. Obubinma wodi wonho to wonho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisifo no wodini omwo dibia omwo tumi omummu obia ombuni paka omnye farisifo nyina se omye nkrama ne empreko ani awowo omummu obia. We say, omu shentadia kesie, omu ne nimu nyame, so omu nimu nyame morire. Na oba kun yo tu jini, farasi ni inu jinae. Eno obom paye ni trimu se, onyankupon, obom paye ni trimu po nyame huni. Oka luka kuma, hun mu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukan wanu ni nyaminim. Enyani ya wushede mukane nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka yempo no hon, kron krona yaba. Ene neye kinken bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno bompaye ni trimu se. Onyankupon mida wasi se, minti se die, nipa aka no tieno, wama mutisuro no. Zekio si dembra. Ti wano nisura watie, nibino no, nimpaya obo ni se wanti se die nipa. Oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eyeno kre. Omu ye nkontompofo, eyeno kre. Omu ye ayrefafo. Ana watreni sahero, tujini impu. Afi ochreni credentials. Midi mwa dada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Midi die minye nina suntutusu dudumema. Ibinu msori wa muntu ya tight. Mimi die, bibia beba means income bia mitu ya so tight. Na otujini eno, onoso boni mpaye. Aho brasie mo, hallelujah. Papa ya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechre ye ni ya udi bim, ni ya nimpaye, ebi tumudina ko heaven. Otujini eno jina, e chiri, wampese o mwene niso chire suru mpu. Because when him say, why ye bonnie tia was throwing yanko as a siso. Na emum o bono kuku e can se wun yanko pong. Humidi bon yeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. E bitumi a bua mwa kotina heavy afi bono. E no. Bisimo se, uyi di bim esaiko ni fi mumu esne oba kono. No biara o mani hosu ono. Obe brena si. Na di obre ni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duo na re omu kwa so. Omu du omu huwa tu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni nto kwa kumo. Mpaya ye boni trudie mo. Mpaya ye boni poni nkontomponi ya sisiye mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukura empire no onimo bo onimo tonso ka ufi ne mprechi ha no ka tongs eni ne keka ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho honkronkro no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so hana ubetumi akase nyame hunu na iti babu mayeti ase se papa no obo mpa yi hunu ifi se ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no Nyankopon so ye den on manu so. A konchini ye, base wu chini komwa, din kain eye oboni huwe jumansa. Utaite utu ya ninyi na ye, wentu ya taita asore jume tumi nkoso. Ni momenfa uyure nkoshe utaiti mo, se enuna edube ko heaven. Taiti mfa ubie nko heaven. E yesu moja, ene dini pako heaven. E ya jwen sakra, ene dini pako heaven. E dan kwa, bra waka oboni ya chile nyankopon odo oboni ya chao na wewe hunu sampa. E nye mami ye dada ninyi na echem. Ufiefu hunu, ukune hunu, ale ukune wanoti wawe ninsu anono. Onimana, uti mbeku omu na uhimsu wu. We trip duku fufu bo hose nani bush sheno hose ah mami pa odima tem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu jina so dem button tom wo mo pra ebe du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa osi hwo enne boni bia wo timo sakra wai ebabe bompae free through musro na kachire nyame bro hwase why bre wo hwase ahobra se do be ko heavy you boni no mfum so otum men kire me emfie dudu o wadi na sorry dey maka se wo ya adum ya adum adum be boaw emu agai boni ye adum nhye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utin sian chemu ba ko a osmafo paul o se ntfa e be kan se yentena boni mo na adum no no so ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no amosmafo bi anya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke ken kan roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma boni enim ni pebia ebewu no so hene se mo betie no na kono mu enso mo mfa mo hona makwa ma boni se mumu ya akode ne mo mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiase na mo mfa mo honam akwa emu onyankopon se trene akode na boni enim so se yesu ba boni ni uso bonsam ho dia boni ne bedu so na se yesu trene ni no ba no de ni moja hohro ho ahobrase a wunya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibia fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tita kra ade no kra if se nunti na yesu christo be wiase se obefre ni po fi somo abahan mo o de fi boni makotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a wesi heaven kwansu a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwa de he de bedoso wo se munni mo se de mudi mo ho e ma no se enkoa a wo tie no no se boni e di ko wu o mudi o asomre di ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asidanka onyankopon se mwa yenko apen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate imfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mwa bre mo aso ase aman kirekire a wutie ne afem so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa man e de sum me fi ene mrato de de kenkan galiti 418 sia nche mudun kro ho ko no o si ene mrato de de kom rato de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne sati said you be a ko stadium na ni tima she go Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free eno ma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe weyimo efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni uwo. Ni yankupon na dumachedye eni dankwa. Ewo yen ewradi Yesu Kristo mu. Yebabe bompa ewai. Se wune asima ya kenya jenia. wo kanchire nyame se etro ba kokra na wo abrabo eka se etro kito ebi ene disa as dania sene ne yire ko hell sika no mo di bi ko ye nyina no mo fi is o man to me enru heavy ti bompae na ka boni bi e wo abrabo mchire nyakopon na ka che so ma wadom to me ni aho dia obetumi di enya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heavy adwen sakra ai di ni pa ko sra hima mo no bompae bompae bompae kupon adom ufri wa kuma muna usakre nyame de boni nu nyina abekyo sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo Abuja a e freno divine connection na wo hwe program na uti adanse wo mu a me ka kiro se okon bedo nyame praise the Lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ne aho de a wabom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi pa life asore wo ebe boa ne de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wesipi no wesita se ye kan boni a you have victory over sin satan and the world obetumi akase masia metie metima urade mi wuna menim se me call heaven praise the lord praise the lord baby how be a me mom pae na kan wasem kire yankopon ready tune for e shrew bebre se nenso ame ate ase se nipo mu ko heavy nyina ye nkrofo a omo bro mo ho ase itina yesu kan se emre se yoma befa pani etu krum sinse usikeni be ko osra himan mu yoma otumu koto efa pono kitikitikiti sikeni die ojina tintintin misika meme mu me mo ase akrofonu ntumi nko na me bompa ese de wate asem ni wate ase na obre ne ho ase na oka ne boni chirewade hunu mobo na fa che no na ti ne ho firi de ntini nyina ho adom tumi ni aho de ba nipa mu a e boni mani ja boni erade fama metiefo nyina e bompa ese de boni de abre metiefo biara se ya de eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpa ye erade me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo de mo Tremonsa ne hwe won hire gumatie for so Yesu dem mo na ye bompae asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba won chen no deeper life wo hwe ya bro no bia otiso bia obisa e be kire o my number is 0244 938217 ya me on hire o pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano di obono okko ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 9

obehununu na chese omo enunu akobo abrabo fin omo ewahu omo ho efa omo abrabo boni na chemnu demum se o benya faso ewo de kristo ayedu mudia enye se owahu boni mu owahu kabrichire mu owahu ewo boni tumi mu owahu ewo obo sam tuchesu mu and also obo sam ayoku fani ni womu demum unu ho unu ho ema abrabo abetwemnu na fe ba urade tse kase urade ni ya we nyina na minim na saka minim wa na minim eya abrabo a ode ona kamara so de abramia enka mamo sabra no manu me ho wo mu se na me kwa sori de na me ko asia dam de na me ko eya isiamu dam de na so fatame mi amanu me ho se me kwa sori nya de a ati be frisa na me nyina mu oi ani nipa odi ewre ho a ode wire aho anadi soba na wire aho na ka se abram twam no o manu me ho a na be pa kwaje anadi ode be ma ho aswa fo nyuma no itre mi ansa ye kan ntemo ye dun kro eti mo sa tira ma twene odi ka etua ebora ma mo sa tira ma twen yesu mo ja no ebe te ho everybody bia mu eti mo sa tira ma twen ase wa wie eti mo sa tira ma twen se si abetu nya en dan kwa eti mo sa tira ma twen wo ene obi ya po e ti o ho every fi satim nyina ti satira wa twen nya go po don ti ene satira sa sa urade e fre anything ya satira enam sey enim sey e boni e twem no e be sey abrapo e be sey ya mpura anything ya satira sa sey enim sey o kra o boni no obewu anything ya satira esan sey enim sey boni biara ye ye no e be si osoro kwan no e be to osoro apromu na dan kwaro obatum etie niti na ya satra aniti na okasem eti mon satra madwen na monane mo kavari owo tumi kase se abema obibia adwen satra na wadi obibia ka emi pa ebinu mu adwen se Saul of Tarsus onodre watira senka adom no obeje bi na yom se omude anya de obetu anya kwaje nanso otumi opa Jerusalem enu achire obeche urade no ne paswa for ka se na bi akowe mu pam no kozi se Barnabas ka se onu onu so wachie di ara mo nyini se urade betu aje no no asesa nipa ebiara na no mu na omunu ze sani pa no sani e no e nipa bone no na me de em se na wo nyi nipa bone ti se solo of Tarsus em se na me di se de me ka no e no kra wo de o nyi nipa bone ti se solo of Tarsus wo nyan kwa tie wo on sabe ka kwa tie sa se o se mo sa tira ma de na mo nane mo ho na wa pa mo bone na wa pa mo bone ti ase bone a ye nyina ya trato wo ko se ara pe pa ani e na ewo awurade anim no we o skani na wo mantem go no na owo sika pa o sika ne jete owo oman sika ani amonani sika ne so aposifo achi no ne achi no a waye bone kase ana wakata so a ze se
ọmọ hunu afi ona edere kwa osenie ọkọ otemu afọ enim ni sika no ene ayama ni sika no ye bọde no betu ye fro dabida osuru yango po enim no wiase nyina temu afọ no fa wo se ni wo sika en fa wo ni etia wo en fa wo se ni odo wa se osumu sa ni ma wo nyina sa ya chu na yango po chu onim ni e wo ye na bibia wo ye bia wa choro ko si se ayi pa boni no ofo buo no e wo ho anything no ka se dia ma wre fri ya wo anu ni papai ene ne ma ka se a wa ye wo de ne wanya no wo de ma wre fri sachra na dano ho lo ape pa wo boni is as se adia ebetu ape pa omra to onyina aye yesu boja no awo twie gu was kavra senu anu so bra o ka se wa wie no na fe o ka se da ye awo jo na fre urade ni ma ba urade e de awo jo na be bo abra bom wa bra bo e be fofro be fofro kra na sa de so sa twene sa ehu ni nyina emfa temu eba no no ni nyina obeyi efriwo na sa eba ose ni nyina efri onyagopo anim na beba temu aye adionu sia temu aye adionu ensia no ose muna nyagopo nyane na bofra no osuma no monchan kane ose owu asana wanyane ose owie eye ekano asara wasore enam se wawie eye ebuona obetua no watua amam na enam se watua se wasore se obetua pa bone no se na wasuma no se omesira se onano umugbia mfre mbone mu na onsira mu ono kwa obetimi adane ho obadane ho afri obone ho ewo yesu din mu oti ase e se wo di anani pani mu o eno etimi enyu fro bone dadane mu se bone a wo no sa bone no ye ewo ni paduam se epo unim se ye mo ye bo abaso ewo wiya sim kra ero kra na no fro bone no wonim na wo ye niema bi na mse na wo yo hia ni nti no nanso oda so aye wonim sika etimi na ne emfri ye mbone mu na na me ye osuja ni nti na me ye se se waware na waware ye eno no enyi wo fri sa wo mu ye no mu eti okoma ni moja anu kwa ose ono wasuma Yesu Kristo so omeshrao no onane mumu biara enfri eye ni boni mu na sa eye ensisa kesye no anu nade aresa soba waprepom ame ni atiyama one pase onya yaresa wo Yesu dinim sa anaju ba ni nche ya sa kokra mi are no eku Yesu Kristo obekum oka okokra mi are no ane wo ya re no etwa nkwa na so na Yesu ebe cha sa ya re no so fra bra bo na twi e wo Yesu dinim ba bra bo no Obema aye foforo nipadua kwa ri nyina ba aye foforo na enkwa ba mu bio ye hwe enwom wa ha ene miensa ye kachi mu a edika no be Christ strawrade na me mu ade nyina nsira ni di konkro na oje de foro hunu na onya ochi a afewu hunu se ni di
ayɛ edi kunkro obetwi akɔ asɔre efie bebre sunu onim sɛ awurade din no ayɛ edi kunkro ɛnti ɛwo asɔre krom no kɔ asɔre ɛso woyɛ nneɛma bɔne paa ne nneɛma a ɛntene ɛne nneɛma a ɛho nteɛ na wo se woyɛ adeɛ na wo se o medɔ nyankopɔn anim wɔma edi no ɛna wode ɛsɛ ɛbɛta ɔbrabɔ no ɛntene no ho edi no ɛyɛ kokro ɔbɔ korɔ no ɔ se a hwa ne kɔwie sa sikae wo ɔse dabi me medɔ nyame ɛdɔ awurade ɛso wodɔ nyame ade afoa okorɔ no no so na wonim sɛ awurade din no ɛyɛ kronkron nanso sɛ wogya bɛhunu sɛ yesu kristo wɔakye wo nkwa na ɔse wawie a afei wobɛnya ɛfasoɔ ɛwɔ saa ɛnneɛma a yesu kristo di no ɛne ba no ho a na ɔse bi mu adeɛ nyinaa ɛnhyira ne din kronkron no ɛnkyɛmu a ɛtɔ so mmienu nkyɛmu mmienu no mekra nhyira awurade ɛma wo werɛ mfiri ne nneɛ pa ɛnyinaa mfasoɔ anadwo yi wo nsa bɛka nkwagyeɛ wo nsa bɛka no anadwo yi ayaresa wo nsa bɛka no anadwo yi ɔkyeɛ wo nsa bɛka no anadwo yi ɔtafo no n'adwo yɛ sɛ wabrabɔ ɔbɛsɛe no dabi wawie no wɔ sɛnnua no so ɔtumi ɛwie wo nome a ɔmene too so nyinaa ɛyɛ nipa bɔnefoɔ ne too so no ne nyinaa wawie no dadaada ɛnkwa tenten moae wo asɛm na mekae awurade ayi saa nome no nyinaa firi wabrabɔ mu ɛyɛ onipa dadaa no nome ɛyɛ ɔbaa dadaa no nome ɛne nome a ne ɔwɔ so ware me bɛware wo afei masesɛm adwene sasesese mahunu sɛ wei deɛ ohuafoɔ wei deɛ me nhyira ne wopɛ sɛ wobɛyi afiri ba mu na afei woda ne wo ho nnipa no bae no ɔ sɛ a yɛ na woka sɛ wobɛware me no asese masesɛm adwene woasɛ woadwene ɛna ɔbɔ wo dua saa duabɔ no ɛbɔ pepa frɔ sɛ duabɔ no wawie anadwo yi wawie wɔ yesu din nim ebia obi a nenbɔ mu yɛ adwuma na wo nyinaa ka bɔ mu na modi dwa na wasae wei wasae wei na afei wohunu sɛ nnipa yi metumi ne toa so saa sɛ ɔnyɛ adwuma no so ne mentoa so saa ɛneɛ wobɛhunu mefiri baabi na ɛbaayɛ wofrɛ ɛ wobɛhu na afei wabɔ dua saa nome anaasɛ duaba no anadwo yi wawie sɛ wobaa awurade nkyɛn a wei ɛka fasoɔ no a yɛnya wɔ awurade mu no ho saa nome no nyinaa saa kɔnnua no nyinaa abubu afiri wabrabɔ mu ɛwɔ yesu din nim ɔsɛ bɛkafoɔ ɔse wo deɛ wonwo daa minimum saa sɛ wo munya ka pɛ ɛneɛ ɛbɛbam dabidabidabi sɛ kavery ka sɛ wawie a wayɛ nea ɔmaka nyinaa bra kristo kyɛ anadwo yi afeda sɛsɛ woanso bɛnya wo ba mfiri ɛmfa soɔ nyinaa kyɛ wo mmiɛnsa ɔna ɔde wo mfomsoɔ nyinaa ɛfiri wɔ wo mfomsoɔ nyinaa anadwo yi ɔde akyɛ wo nea wo sɛ wɔyɛ ade sɛ bra kristo nkyɛn sɛsɛ ɔno ɔde bɔne nyinaa kyɛ na
ono sa adie ka kire mi ka ne den den den sa wa wuto so ani sa ka bio sa wunim se wei aya wodi a ono sa onyarewa enyina ninyina yarwa ninyina wasa na di we yesu dinim sa oba kristo chen a aye wo yari ebia na osubio bade ho mademe ho anadwi sa oba sa ni oba sa oba ro brasa sa ni oba sa oba odi awrehuo anya ho awomaso aye aware se da twam nu odi awomaso oba o ma ho so awo jewa mo ana otinu me basa onya ho maso efa aye wo sanum nu me masa onya ho maso se bia oye aye abrechire ni yabi me manisa no oba awo awrehuo die mu oba wo kase oh me de abrabo me botem nu fa cheme bone no fa cheme enti no kase enti mo sa tira ma dwen na monane mo na onko je wairisa ene oje no ene ebo a watua no mu ebe ba fa so ma wo yesu din mu fa so ebe ma wani afra bebu eru behuru fa so e wo se bubu bo be so ra na to no ya sa be ka afa fa so ho ema nipa wada ketesu fi bebre ene ewurade be mawo awoden na wanya awoden ewo yesu dinim wa me no e wa wa pa ka be de tosu mi ensa sesi de tosu mi ensa ye hwe aye obuafo no na djuma oyeye ene obeye djuma no ene ye kavre sisi ama ono ninyina obeboa no de ama obabia wo no na osoro twe ho yakopon atire ho dada na wo ana obenya sa efasoro afri boaforo chei anadwi ye ni erade ye erade krado se ode boni bia ye ye ebe chew ye ni erade yakopon ye krado se Obama asumtie wa kuma mu ye urade ye ase nyakopa ye credo se abesa yare na jim abesa yare e wo yesu din mu o se obwa foro ejuba o ye ye roba fonguma itre na nche mo ye du nu ba ko roba fonguma itra e ye enan che mo ye du nu ba ko na onima pase de wa se ho bono obetumi aye enso sadetie onima mpa odem bane bete minim minim se ampa bi ya oro a be ti ori pede no be ye fro minima mpa se abe sami are minima mpa se abe sai obosam enyuma minimum pa se abama oti anadwe minimum pa abaya wodia yo be kanu ano ana behu me se ni awo kanu ano na behu na de ohu no ano ana be dadi na anadwe be danadi wadi bone ache be danadi manya yarisa Obed metre. Besame de tre. Na one alfrate. Meniate. Odin bonia chemi. Fatire. Meniate. Basami are. Fatire. Na di wada se. Meniate. Sanse. Wa chimi ana dream. Ma dream noa. Nan. And near my be. Yes, it's you. Abeye. Nyu mehu na mede atro medi ho adanse
Ebi papa wa ha. Sense, dear ono, I say ho boro. Obe to me, aye, enso. Ewe chemo aye do nmi enu, chemo do nmi enu no. Etin so. Obu nu se. Tinene ema no. Boni no frho na fe. Ode obu nu sa tinene ama no o abrapom. Osoro babe pa boni nyina na dwi. Na wa ma o Kristo tinene no. Na osoro ehwe wa na kwa se odie o tinene ti se Kristo esan se ne tinene ana ode ama o. Na Yesu Kristo o tinene no bo mpa ya bribia o yakpo ema ni muaye. Ena mse wa yu bwane eko na ode ne tinene ama unti. Sa osu bo mpa ya na juin obe je mpa ya bono so. Se mua ya diyo numi ansa. Se mua diyo numi ansa no. Ose na. Enye ni nkuntina wature ye. Se obunu sta ema no. Jema do nunai. Na emu mienswa. Na fe mienswa. Mienswa. Unim. Sa ojidi ya. E buwana Kristo tuya no. Ojidi se waye. Ojidi se. E sa eke siya no. Waye. Ono. Oye mi diya. Na menso mi yeni diya. Onso onu ana obe buru treno ama de onyani Kristo ya je kwa fre ufumu no Yesu Kristo abaye wura afe kabrechre enye wura bio ambone enye wura bio. Nipa sika jite eni koko enya wudia. Sese wano anabe ura. Na wanyani nefre ufo mchebo ya donunum. Ono na. Ya ufo msuwenti woyinu maye. Nya mbimbu wanti. Ena. Onyane eno. Beru adiasi. Obeye ewa brabum. En kwaji eno obeye. I had a son of Obeye. And such an end of Obeye. Or Tiano Obeye. Why, yeah, it was yes to deen him. Isaiah Gumano. It's 3 years, 9 9. Yeah, catch your boy, do no nine. Isaiah Gumano. 3 years, 9 9. Catch your boy, do no nine. Sadia every day. Would him have 4. One in it would dim a four. I rather any would dim a four. No, I rather any watch your crown. Would dim a four, ne dear, or you know, free your free moon. No, why any new war? Why a ball war? Me, ne a rather, men are mere idea. You know, now, over my name, you know, ye papa or a brave woman at three. Dia ọtọ surumu no menko a dia ọtra asase bu no Awurade ọno no bo wi ase nyina na Awurade ọno no suma Awurade Yesu Kristo wadi domni ni mo bro nu mu ene na domu ene wadi ọje abro anaji obeye betemo ye do nunum jebo do nunum no. Dear, omo di bisa fuo tetra niye eye okwa. Omo, omo ye atufuwe nina oba omo tetra na eye okwa. Omo se, omo wani nyia omo ebrebe ho. Asu unya mkwa jia omo rebe ho. O se, unya yarisa
omo ya trofo na fe omure be ho obiara o ka die biara esuno die kavri aka de kristo aka no sawa wie no sa krofo no nyina omo ya trofo no mo nyina omo ebira be wa prabom na omo nkomsefo bobodam do ma anyansa for sign wa chire chire na odane wonim de ekwasi asem san krofo kase minim no we entimi ya de pa bebiara san yema okanyi na obadane no amana ekwasi asem minim no bebe be kubia mane kwa han kwa onkwa sori boko crusade bo na nya de obanya ya resada ana de om nyina dane atrofo na urade obemma omnim de aye kwasi asem chemo aye de onu sia no we ene de aye duo ne ebedu ho hwe o de oma na kwa asem etina na mi yakopa kwa ma wana twi na de meka fa wo biara ebebe mu yesu dini mu meka safa wo bon fatia ho a asusu dua sansa osuma sɛ mesa na kwa emeka nkyrɛw sɛ obi biara abɛbɔ awurade edin no obenya nkwa na sɛ ne bɔ awurade din anadwo yi a nkwagye bɛyɛ wode awɔ yesu din mu osuma mesa meka nkyrɛw sɛ ɛfa ho mfie dodoɔ a saa ayarewa no atena wo soɔ ɔka kyerɛ me sɛ mefa kristo ayaresa no mmerɛ wo anadwo yi na on sabe ka wo yesu din mu na adie biara e ka cho sa nya dia e betimi abam no atrofo no asem wo ka no obese no na o se na kwa asem amani jina hwe wo hwe de to so do ma o ma na abafo agina tusem ebamu o ma abɛbɛm wɔ abrabom wɔn berɛ a ɔbɛyɛ ama wɔn no adu na mɛma mo nsa ka agyinatusɛm no abam deɛ aka yerusalem ho sɛ nnipa ntrɛm mu ne yuda nkuro ho sɛ wɔnkyekye na wohwɛ geografi anaa bakɔsɛm atwam a wayɛ dada ɔse na mɛma akorɔfo so ejini jina ohwia waye dada nafe ne oso obeya mo anaji ese obesa asenu ma no waye ama asenu abam awo abrabom wawie oi wawie meso wai wawie afoboro efriwo atemu no ekɔ abraham foforo eba so ekɔ tie eba wo ntɛn bɔde fɔkyɛ aba ebesi wo abrabom anadwo ɛsiane sɛ ɛsesa kɛseɛ no wayɛ ɔma wo akoma a anigye wɔ mu ɛyɛ ɔkra a awosɛpɛ wɔ mu ɛnkɔ akyeɛ aba sutrase na katwani sutrase na katwani afi wawunim yesu ka se wawie waye obi biara webo ebrade edi no benyankwa na ofa ma so na eba nebom ode abrehwo na eba ebrade bidim sami erboeni mi am ti benje me hon kwa minyuma pa eti benje me kwa se miti nyina dance ka kwa njita eti mi ema me kwa je nemum hon kwa ana biti mi ati me maba erade maba erade maba aba se obati ne kwa je se uye ne kwa je na pen bon facha na
ope mfasoa ewo kavare no sa opepa obone nyina ya bia wo bia de waye bra betwem nyina ma wo saso nkwachie no abasabre kwani fache abasise wotia eka no a on sabeka nkwachie wo mfaso ma wo saso kachire rade rade maba ampo ampo obibia obebo awrade di no obenya enkwa na wori obibia ra no odba chew emfa ho ndia wo ibia ana se sanie boni no se kokosi tuntum abre odba chew mawosa so esa mawosa so awrade show ho sori jira na so bebia wo bia wo fidie so ana se wankasa na wo uwo ho ana se uwo bebia safuma bia hiem wo twa nkwaje reka yesu moja na wo hwie gudada na wi asa nkwaje sabru ya ma wo sa so na sori jira na so kasa awrade ma pa awrade ma pa awrade ma pa ofa sapan enko ode nkwaje be ma wo sesia wo haya obi wa fo bona ko afa aye wa so twe na ko na ode bodi fache ama abrabo foforo akwa foforo ani tie e wo kwaje no ode be do sori jira na so na me no mo pa ye ote wa ko wi na so na so sa bodi fache wo nim se wo hia nkwaje ani fa wo di ya e bia wo bia ma wo sa no so sori jira na so be pa cho Wei, aya umre, mema sabre, ensaho enko. Yabo paeja. Eda wase odonu mubrunu ni adum. Radi eda wase sanse. Osuma Yesu Kristo. Udawa bakupe. Oru boni nini hon. Aya, ajenkwa wudimu. Oba wudimu. Aene, obeba fore dimu. Nafi, wama mkwa jenban fache. Aene fawudi. Ama obibiara anunti wase obibiara obeba wonchano nyadia obato no atwene rade sa krenyi na ba jiwo fa boni chom mom nkwaje ewo yesu dinim yi omafo bo nyina afri ho yi omboni nyina afri ho na rade misre se Mambon fache sabria. Pepa. Omu boni nyina. Na. Boni bako ketu ana boni biara. Enka. Omu nkaya asemnumu yesu dinimu. Waiye. Wabiye. Wamomu fahudie. Erade. Mubrunu ne wadom no chirowundi ewo enkwa ngumanu mu erade yedawase omo mo anyina omo mu etie baby biara omo ho erade yawosawo tusoi se ampa yagidi se de waka no waye onya nkwa chee oroboni ya chew ama odankwa erade asese Waye sama radia da wase sa se nim se waye Yesu dinim ani aye bompaye Eme papa foforo o ameno yebure fida jina wana so nafe ye sofo a obedi anim Na baby awo bia wodo wama Kristo. Ya ni ache, unyakupo ni ache, osura ni ache, osofwe ni ache, ubia ni ache. Eteno, ya bese, baby awo bia yehu ni ebuwa wo. Na sana osofwe babo mpaye mansa chwenye mwadie. Esi eno, baby awo bia osofwe wawo dikafwe wawo no. Mumu wawo, na fi yetu udine baby awo tie omu hunu. Na yetimi mwa wukiso som akwantuyo nwa.
senso wo de ebia wo wo fie wo nkoa na wo dem na wutie ewo se any social media handles ni bia so a ye pese ye bia wo bia ye te onka esan se ye agina wasie no ye agina eye ya sase ye fro ni yakopon asase ye na sane ye betu aboa wo ti ma ye te wo ne na ye te wo oho onka be bia wo bia etime ma ono besi betime ade o message afaso aman WhatsApp ana se eye text message betime ewudin udin matemote brono ikro ane idi ade nimwo ano number na odi aman ne ye na be bia wo bia betime ama yana msifuo, abuafuwa ba wanchei, saini ebe ya, ajina wasi, ni anamuwa watuyo no, ubetimi, ede, ato, ako soku wye. Enu tino, number sinu ni, dedika ya 030-233-5458, 030-233-5458 the atosumi enu ye 024-436-4217 024-436-4217 eti bebi awo bia se utie wo any of the social media handles. Bet me. Atri and craft for number six. So. Maybe I will be. Now, over me, I will be. A dear, the name will crono and a brono now. What is so? Nafe. A crocon, one me, Mantabuqua, what siano. One me, who. Na ebeti bi aboa bebre kire suma kwetue no eti no numbers no mi sisu bio dedicate yo 030-233-5458 mi sisu bio 030-233-5458 and 024-436-4217. You see the toss with me in umbio 024-436-4217. It is Otu and Cra. Maybe I will be a Bob Modin say, Benyan, I'm C4. Amo abawo nchen, ni abuwao, nwe jina, kisusumu, akusi, ewiye. Bra, ye ten, na, osofo, abebo, sechwenye, amwadye, ensechwenye, amayeno. Sabri, sase abo paye, diye nwe hiyandye, sase ene. Ebrade, ase, Juma diye no ase dada. Sanchwenye eba. Eti bo paye. Dena pa sewrade eye maon. Dena pa sewrade eye maon. Asa se sanke sewrade aye. Wa ye enam Kristo moja no. Kristo. Wa bo sa fwari enam wye. E Kristo wye a ujiye. Wa sanchwenye onwa diye. Eba. Eti sabri. Koswa bo paye. Kachire rade. Ma erade wunu. Ni old train, old train, ye, when he done a coin, never ready a bayamount. Bompire.

0: Kristo Yesu huna ebro so nunti. Itina mefri no mani nyina na me bunise sumna so ade le Kristo ayeme mfaso. Iti uwiye omo kachere me mate masofu nipa be omu koho no omo ye 7. Eso, brother no holiday no ye bompaye, mi bompaye wia na msi no, senye mami ya honki kensi tiese wawua, ose mikochie ni kuno, tuke huu niye kwa dawinya, kochie, ome kwa enabu siyafonu nina o, emdi guu onsu, hallelujah. Ma ubi atrat, enu ni hiyami wia si bebiye madro, hiyami biyose wo ubi nyankwa. Na ne sister, emre bi sister ye wewe ofre ne sister ma mi kenya mea se mchile mikwe na sister na ufi obo ene bae. O tini siyo sana mishe ni mkwa nse. Se ubi kwa brochure yinsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kuno ebusi ya fu yine tini mwada se se wenya heavy ko. Arenda u tini siyo sa. Oka chure ni sa ni sisa so onko deeper life. Ene wa asho mse. Oko deeper life aso ubo. Na ibini mwenyam faso. Ude trahose ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu usum. Ne da obeke wani egusu ono. Be wuse heavy kuna heavy so sonko. Adofu no mdiye tuwa ya semno. So what is the wonders of God's grace. Nyankupon na dum wangwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na wachi bakuno. Unyankupon adum asempa. And then yayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adomo so ba. Babu mayeti asese nyankopon bo nipa te se ne seso. Ebre nyankopon bo wiase no twene ni twere Yesu no twene ni twere honhon kronkron. E no kaache o se mumma ye nya onipa se yen seso. Eni yen su ban so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no. E no bonsam ba da mo nche no kaache ze nya me wonye correct kra. Diana osi nibio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se otete nchen se ohye nyame ase ubeye te se nyame no amu no bonsam tie me adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no e free mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kron kron ye eni niema papa wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni ni pa mu bio eni je asumje abojo chire ayamoye papa ye jide ojo ni daho eni ni pa mu bio sese di aba be sha nan no eni honam nyuma ne dedi pefe jama mo yifinye huhwye abosun somba dutuo otan akayo ahoye abufuo apre apre kunsu kunsu papa muni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enunkwa na abeshe ni pom ni yanko ponsi debi misuma Yesu amna bewiase se ne beya ne mofuna bonsam di ashe ni po be yini nyine firo no di nyame ashe ni pa kuma mu bio hallelujah. Na no na Bible se enam adom so ne ba se wo sakra wo tumi mfa nhyehye wo ho adom ade a wo tumi mfa wo ho den ye ne nyame aba wo mu abeya ma wo adom bebie wo ni ho ani daso no anya ni daso adom ade a wo tumi mfa sikanto emfata wo mpo ne nyankopon dia chew ene ye frɛ ne se adom. Ephesians chapter 2:8-10 Efisofo ti mi enu nche mu nwotwe ekosidu no. Na adom no di nem jide so agye mu nkwa. Emfiri mu a enyankopon akyede. Hallelujah. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Na ye na dia oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enyuma pa. A onyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no. Ebre nyankopon bo nipa Adam ni Eve wo trom ho na omo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mo no na onam Yesu so se obe wure wo mo hwe mi gina epo na chi na mi bom so obe tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mo a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mo eno na Paul e kan wo ha no o se ye na die o ye ye oboye Kristo Yesu mo bia wasakre bi nyame peso se Yesu. Emma, you ma pa wo nyankopon siesia to wo se ye nante.